0: Night Flight with Captain Ada.
1: Dahil natupon paligira makarinat, ito po ang pagpadalalagay ako sa buno. Dahil natupon paligira makarinat,